0: Bẹ́ẹ̀ni, pẹ̀yẹ mfa kyia mu ẹ̀dín ẹ̀ma àtìfo ni àdòfo sẹ náà nọpẹ soso mo asọ yà sẹni ẹ̀ha ẹ̀yẹ nidaso ha ni baako akyiri ponu kasa fidie yẹ mfa sẹ dẹ mu ẹ̀dín ma twẹ di ampọ nkọ mi sẹ nsẹ wa yẹ bi paa ẹ̀nyẹ nipa nyina na ẹ̀nya ni sẹdi ànọpẹ yẹ nyanu yi ẹ̀firi sábẹ̀rẹ̀ kọ akọpim sẹ nundu bẹbọ no yẹ ba bi di nkọmọ ẹwọ fie ha. Na yebe di nkomo na fei soso ya diga ya ni ama yofo be shia na fei ya di nkomo edi ya fi hon soso na enano pe nkomo ebe di ni dot so papa pa Drobos and Mary's Hospital ene wamo chila wamo ni incubators nkura ya kwa wu anase sisi ya kwa kwa wako da ibi ya wa Drobos and Mary's Hospital na ya wase CBU yɛde ne ɛto nkubita mu a ɛbɛyɛ de mpaa sɛ yɛbɛtumi anya nkubita de no atom agye sɛ bi agya yɛ sogya bi deɛ na yɛde no akɔ akɔtena ho enti mpanimfoɔ ɔserɛ sɛ yɛbɛtumi anya nkubita no bi de ama wɔnom wɔ hɔ nti ɛyɛ awerɛhosɛm ɔmo sɛ nkubitas no ɔmo arepɛn saa nso ɛyɛ adeɛ a ɛmmoa wɔ hɔ nti yɛnya new one a think sɛ ɛbɛboa yɛbɛdi ho nkɔmmɔ nanopa yi na yɛtu nanso so nti yɛ ne nneɛma ɛkɔ so kyerɛ sɛ galamsey anaasɛ gold ho nsɛnsɛm mɛka sɛ gold ho nsɛnsɛm yi atwitwitwitwi ne ti wɔ hɔ a ho nsɛm no akɔakɔyɛ pii na nɔpa yi no yɛne assemblyman yi a ɔbutu mpatam hɔ hɔnabo ɛyɛ collins ɛbɛdi nkɔmmɔ kakra na yɛahwɛ sanyɛ bia no sɛdeɛ a yɛ teteɛ no sɛ ɛyɛ nokorɛ sɛ sɛn na ɛsiti ankasankasa na ɔno abo assembly ma mmɔyɛ nkɔmmɔ wɔ ahoma no so nti yɛnkɔtɛw na quickly no ɔnya kwansansa anɔpa yi ɔnabo assembly ma no wayɛ busy paa nti yɛnsɛ ne berɛ ne pii ɔnabo anɔpa yi yɛmwakye o
1: megye sɛ ɔmeni akorɔnkyerɛ bi
0: na anɔpa yi wompom ɛyɛ bɔkɔ deɛ
1: bàtchɛ awurade adom yɛ asɔre nti nyamea na fam deɛ aka nipa deɛ
0: na mpɛsua so atu na anɔpa yi ɛsɛn na hɔ seteɛ
1: yo anɔpa deɛ mamemfa wafidie so na menkyea nananom nyinaa na menkyea tiefo a wotie anidasoɔ radio me nua medaase bebree anɔpa yi deɛ bɔne bi ani atu na na nneɛma kakra a ɛkɔ so ne sɛ ɛyɛ ɛnkyɛ bia na yɛte sɛ nnua samegya mfie a yɛde no akɔto gold board ano ɔne Ghana geological authority na yi asurvey ba ɔmo ɛbɛ survey atu na ankles na ɔmo ayɛ nti yɛteeɛ no na yɛsan nhyɛ da yɛnya krataa bia do sɛ yɛate no wɔyi so nti mekora me kɔntate mmuamsi yi a ɔno so ne waate ne mframa mu nti naano yɛawɔ da fie da no ɛna yɛnya ne nteɛ sɛ ɔmo baatu na menwa na mensa nka krataa as assembly member ti me kɔntate me mce ɔnabo si atawatara ɛna ɔno koraa no na regional minister baha oku da nti na ɔmode letter no koraa ma ne yɛawɔ da nti na ɛne koraa ne wie yɛ afi kakra nti ɔkɔhwɛɛ ampa na ɔno koraa ponim sɛ ɛkoda na awɔtwe nti nam so ma ne frɛɛ ɔmo office good board office na ɔmo sie ɔmo ayɛ didia sɛ ɔmbɛba nti ansa na maame so ɔma yɛ kɔbɔ letter no na yɛde kɔma nananom nti yɛsa ka letter wɔ atu na ankle sɛ good board fɔ pɛ sɛ ɔmo bɛhyia atu na man ɔmo asɛm a ɔmo de ba de yɛnim nti yɛsoso yɛayɛ ready a yɛatwa ɔmo wukuro dɛ ɛba yi atu na man nyinaa yɛ ready atu na ankle nyinaa yɛ ready yɛa yɛatwa mu ani yɛte ɔmo ano di sɛm ti wobisa me a saa na ɛte menia
0: na kyerɛ sɛ lɛtɛ no aba na mohwɛ lɛtɛ no mu a lɛtɛ no mohwɛ lɛtɛ no mu a na mokenkan mu no ɛde asɛm na ɔmoka wɔ lɛtɛ no mu ɔmokyerɛkyerɛ nneɛma bi a ɔmba bɛyɛ wɔ hɔ anaasɛ lɛtɛ no sɛne sitiɛ ma yɛn content no akora
1: lɛtɛ no mu asɛm no kyerɛ sɛ ɔmo bɛsuve atu na asase na ɔmo ateki sample na ɔmo ɛne yɛ adi nkɔmmɔ ɛfa what do you call it sɛ biribi wɔ agudie wɔ mu a ɔmo abɛyɛ proper mining na ɛde asi galamsey ano so letter no ɛwɔ mu ɔmo asɛtin wɔ mu saa nti afei na yɛatwa ɔmo sɛ omo bano proper mining no se ida se omo bebisa se yepe ana se yempe ana se de sitie because me dia proper mining dia ye galam se se de obi anim eh eh nti ye twa omo omo maye tie nti min kanse ne bebre
0: na me ni se ho de se bio ye se dantao chowei se bi mfiri wa ya na danta sudanya de obepam na ja omo maye nti unim de obeka na wahunu de obeko nti ho de yenko ho but mode letter no kire kru ma min mo ama kru no ate se bibibi se bekoso na reaction wo kru ho te sen
1: mpacho ye de letter no kire kru no reaction ne nye sense tu na mai se omo mpe good omo pe kia ye de koko a ye de tete Ghana besin ne a koko no se bedi adanse se afi omo omuto koko jama ha bedi adanse a watuna enkles koko a yete ye ni jama ha yantibi fatuna brikasu ene ne side no koko a yete wo atuna nene ntabe nenu obi a bedi adanse a kwenzo bi obi a di se atuna wa wuni obi kra wa mic ni jeno no wase satati bat at a sport wati once no
0: oh last year but this year man back who were tuna at a go no or sa cash kuku no in your 1 billion ever to now am I aware
1: oh at a once
0: yes once
1: and he goldi go Ghana has a yin yin him say goldi ni ba was as a swa am I 1 billion no tia 500 pound tia be obese as I say as a issue soon she's and so no and I make cannibal this year say Ghana form penning for a beggy afternoon ka yin be 2 and 4 nka ebeka se ye difudie sika ese nyoma aye abo aba ye pai mu achi abibie nim biem but ye pai mu aye didi so nkakra nkakra enti watu na de a me no ka se de kuya ba ho se se ade a obi mpe na da bia wo de tata no but ye ni se ye mo adwuma enti obekoso aye but ye se ya de ye de wo ho ye enti min gina se obi a mpe ene de we se nyame kura nyame obo osuru ne asase ono bronsan meto aba no bronsan twi abofo no di
0: yeah
1: enti e da se bo adwam bia pataku wo
0: yeah
1: obi pe bi fi se bia oba benya djuma na de ye nya ne se ye ti Ghana ha na na ko nti de wunim se obo ase aye tu mines no aho kire nti o mokoy kurikuri no o mokum o munyina se ye nya ya we
0: yeah
1: enti so ye tu na ni ba no fi se ye ba ma wa benya djuma ya ye daada o o da chi na ye se no go ni etu aye ye enka tu na ye tu ye nane ne yakase je wode etu botom na wo wa ne nkakraka ye to de akọ na fe edi nsuo kemakuri se se nsuo yare edi ba enti Ghana mpani fonti ni mu amaye si sane ma e se o man ya no oh
0: eh ya
1: se ni ade sane ti
0: eh na we no menim se letter ne ba ye no ye nuanu me wo kwan ne so ho no mu no wo nya ne ti se o mu so ka ho bia na se eye atuna specifically
1: minu ya kwenye bi uka tuina na nanom titibre minu na tuina eba abe pembe bie ni ha what do you call it jape kurum titibre minu na mneme kone nini bibia tumisi sa
0: yeah
1: nya hona ebe kusi si
0: okay
1: but na nanom ayo kwa anu sunyina ni nise tuina no se unise buobu na tuina na eda hono
0: yeah I know
1: very good
0: se atuina njenjema ngrefe wa tuina ketuom
1: atuina ketuom
0: that's it
1: enti atuna enkles ne so ena eno aki no se ye betu gold mfa ne se odi mfa se o mobile tuna nko a me ka chro se jama ha nyina ye dia mia enti nanan ma mo wono se bi o munye nsa na o munye dia fi nti no nanan so tia na o mo abo mo ama no mo aka abom se se pra o yini mako mako ebu
0: nti na che se o mo kwia da no mo invite o mo se o mo sume ti bia na
1: o nanan ma invite o mo nanan mo invite nanan nkuro na ewo ho ni nyina
0: yeah. Okay, akura se de meka no minim se nkomo pii wa akire nti min se danse wo bere bere ye mfansi ase se na omba ye nse de nim de ombeka no keka ho nti atwen na wo kwa kwa kwa yi wo nkomo ketua bi a afutu ni akwankyere ni atetini bi orbe ma inti akura
1: min ya kontre de mi busa question ba kuna me de afutu asoso enti mu de mo ye nse nchofo mu akọ series bebre enti sa yenu emu ba na se yesi empire force se sebi omo be abuse ye echi ye jabi e tigana nso bia na yesi e betena military room e force sa uri ayima no
0: ano be se nye force ninti omo be se nka force a nka obi ensi wo kra se o me education ni sa ni ma nti enye force eye kuru no ene wonga ebeye ni nyina ne kabom na yetoatra dwene na asundwie ba na wonga ye biko obeye adwuma obi close na asundwie ni ho a obere ne wa nti enye force enye
1: force so much nyume kwedi mame emfa futu ma German South yen kankan na tuna enkle se ye nyane me ba be shia ye se obi bo fi aye mpamo no ye ti na sem
0: yeah
1: so the ya team si so bi be bo danger no problem but me mpese obi be ba ho be de de sans o mo kasa na nanum be kasa obi abe kasa me mpese be we wa ya o di obanya abotre na raise you concern the enti a won ti ase won ti ase aye enti ase mpacho say
0: it
1: sir
0: that's it
1: enti me mpese be nse ye ye be kontokwa debi
0: di o professor ti se ba o mo ba no mo bi amma se mo ba be face o mo eye ni o mo di be sie ni ni sa ne man bi mo bi amfa sa de ne ma
1: mo bi amfa sa adwe ne ma
0: okay
1: na nra mi sia wo ayi ase ne ma tukwan kakra me ka cho mo bi amfa de de ma but so bi so be go danger no doubt because okay. I was really the concern that what ma say
0: okay
1: na ma stress e jamai ye mo na panifo ewo jama ye nsole because Ghana has a babie no ye to go there timamufo amote wono ene ni mpotam nyina ho ato mo me fa se tu na ye jai se tu na nya na ye beto tu na gold na se se aduane ma yini nyoma tu na contribute to German South Municipal Assembly ibi aduane na ye dimpo ansa na koko aye ka na koko ni se hwe ewu ha na ye di koko ne bo aban enti nyina ye nsole German South nyina nya atu na increase German South nyina ye nsole na ye nka say galancy dey ye mpe because community man ye galancy obegye di say bad government ne baaye no
0: yeah
1: omo ebi mo pex contact me ne na say o David abi omo ti ase sample even cry ama ayi because omo ni say me say ye kromfo ne say omo mpe me ya to abama me say me ni omo me nya omo sumafo
0: that's it
1: enti me ti ya say me di welcome but omo mpe omo ti ase enti ni ngi ni sey nwen mo bai omo ba yire enti ame stretch ma mu force obi anka na komanto ni yam na obi anpie fifie mra na ye meti omo asem na ye kan chiro mo se se pen enta ye kan chiro mo na bibi anye kama
0: very well honorable nkame mo akona obi di message bia ba bisa se mo concern pa no ye se omo ba ombe se ye fu imfunyuma kuku aye do cashew ne makunum ne sane man na se ye proper se ombe tuna asase na sia kobo sesen ba bi kukuruwa bi awura asase na sia tu omeko a ade sia ho benya won kuku nu won kashu nu benya kwanya si ho akwa ni mu eno soso ntia se e ma na
1: ntacho ma kure nu kura ye asen kase ye ma kure ye di blast na ye asen kase ye e kwa asase ni ma pipes ho nyina se nsu ya ti bi bebre u ba je di se former soldiers binum panin popo retired num kenda na wo mokasati ya because e konso na se ya e de yare ne be ba bontene mbacho atimase
0: okay
1: enti good a ye tuni Ghana de me ka se nya nya proper idea e be ye e sempani for strategy and sana be tu good a ye tu e na koko contribution a sika koko di ama my Ghana no good mfa di ma my Ghana afi ya ne ya te se good ko suru kakra e nu kra de che koko e be twam ho koko koko atuna ye nurse ye ko pray fem ba ya ye nurse it mean nurse koko 10000 20000 na asa boys ya na edua atuna nsuo ya no ho a mo be ye se kurikuri nyina ye edua ho koko enti me as assembly member de me masane se me mpene so me me assembly member ehe sa enti no ye nyina ye twen but ye nyen ni gidigidi da bia ne de ye nyen mra Ghana enti sa ye nshi o mo na ye kan kire o mo se bia se enti no ye de koko cashu enuya ne besom o my Ghana ma my Ghana nya ne tempersa enti ye pamocho mo mfa nko ba bia bia sa ne o ma ne bini and the minister on beti ashe
0: very well
1: eya botre enye ntokwa
0: very well mera cp honorable assembly manyamishira no paise fro oje enso ene woni enya bonkomo
1: ntacho nyamishira mo su ojuma pa moye
0: eda mosi amen yura eye Collins ena yene ni coding komo ya assemblyman edima adishi a ewo atuna se letter abeka wo munsa se good board ene minerals commission ene wonga wonomo hwe for magudie ho nsem so e de letter akoma wonomo se ye janepa coming e ye Wednesday womo e ba tuna ne womo aba be din komo na omo be hwe se for magudie e wa tuna ho na ebi wo ho a se ne sitie ni tuni ho keka ho wonomo ne womo kodi ho komo eno na oti se ona bo tre se eno kremu no wonom nsa akakra ta bisa na bibisa ebetimi akoso na asemo Ghana asem baba bi owa tuna efre no papa tan Kwame but ya fane tan Kwame but na bibi na kan tan Kwame na edin a ne guy name ne Atuna Sem Atuna Sem se o ontina tuna da uhunu Atuna Sem se di city ewo na said ye honorable sikire ye nyina betwen na ochina no ye kwa na afi ya kwa ko tie die beko ne die beba ne said ya Wednesday no bibia besi akọ honorable kire se mamba bunu bia enko ye didi ne mentiase ye ne saa nieman emwa ne mum enya sundwe kwan so enye boko ukwa wasema uka na waka wadie boko na bibia atimi akwani mu edia mai enye ntokwa so enye ntokwa asem kra na yitiwi na se yebeti ase afan ye ntiase nsusu a na de ho no empenifo aka ne kama na bibia koyi enti ye mfa ntokwa ene ntimi ho ase na chese ye ntiase chese ebi wi na akwakoye nsem bebere enti anopai ehonkomo ene yakwakote ne ebese yakobim na yakodi nkomo kakra firatu na ho abim na yaba na yaba behwe kwan ye befa so besi atu anamo afa firi ho a na afi ye bafie kra eya semu eya sempa bari nyina mu na think se mpenfo so ewo a wonom ehwedi umbitimi aye e di abo ama ne matimi akwa kwan mu eti municipal chief executive die ene eye regional minister ne mpenfo a wonom aka no sebi krata fira ba mu ba wonom akwa kwa ya ba mpenfo no omo di umbitimi aye ne se ombehwe se krata aba no omo bi die ni mu pepepe na wonom aye die wo so omo ye eti omo die di have no hands in the air coso ne ho keka ho eti bibia na ye ana yebe ka die ko ne die ba ne kwa be fa so na nima nyina betima aye kama eti omo die omo eye asomafo no na ye di omo asi ho se omo hwe na bibia omo akwa kwa se draw ben no ate se bibia from ti sanity ti sanity pepepe yemfa yenta wo mochi na yenhwe de betimi akọ ewo na bibia betimi ay kama eria ma yi papa nti be ne proper mind or whatever mind they are saying say they are not going to accept it and after a year brother no sorry Wednesday ukweda no ene bi hu di twem na ebe kwa ahoma no soso ne yadi komo kakra bi ahwese na nanom so afam no assemblyman ya ujina na nanom ne mabunu ne yadi shi nyina famu kirese letter no de wonom soso nsa kan ho a mobilization no keka ho nyina wonom eye na nanom so side no mon soso nsa ka won sa ka ahoboa ben na wonom soso eye edi atwen ene komo bempo ni kasasi ben ena wonom soso akasasi ewo ho a ekoye kwa ahoma no so ne nana eye kuhusu no ampim eni nkomo anopai nana kuhusu anopai meme wachi o
1: yo meje so abrawo
0: na nana anopai atuna ne umpum etisen
1: oh nyame aduma de chiere enti boni bia atuna boko
0: nana nom soso bibia ekoyi ewo
1: nyame ne humpai bo nana nso bibia ekoyi
0: Nana we ye atitise mi ya yatise krata bia ba bi dura tu na ho a eya jane pa okuada good board for ne minerals commission for ba tu na mini monsa ka krata ni bi na monsa ka bia ho mboa be na mugusu a mo ya atwen won mu
1: yo ni da so kwendre mi da wase aye nana ko sunam pem atu na sey ya fie busia panyi
0: nokre
1: san jan ho se atu na akwamu hine Sanye municipal best farmer 2023.
0: Okay.
1: Ano pedi akwenya base saadi ano yansa kaka telse good ball for more the letter biya base. Nyame ma adipachia ukude ebay. Ombeba atuna. Ma omone atuna mpanyifuwa ni mrantye. Echia ahu se. a good dia bi wo ha e fe ngo do ambese mbetu na tuna ha na mpanfo so atuna fo mpanfo ne mrante nya ya ya hoboa se ye atwa omo mo mo aba ye omo ye bisa omo ayi enante se ade a omo ahunu atuna ha se gold no na fi bia be mfe be nsia nso de and this time every wa na am se atuna gold ho na mo aba na mo aba ya ne nananom ne se bi mpanfo aye bebe na se bi ade no ayi den eko na fi we ya ana ayi aban we ba nso sesi ya nso samujamfi ahase se sadie no mo weye na tuna ha na yeso na nanso aya hoboa se ye twen se ukoda ye betie omo nante se ye ndikata ndi ensa kakata wo tuna ha aya so ye twen mo
0: na we ni se enye gidigidi die mabunin se dia ya anibre aba

waba wa join ya like share nyame bi shira me so share urade be kai wo se wo share na wo like ya urade be kai wo ade keto wo kura wo ntimi nyi wo se wo like na wa share wo ntimi nyi aso pese urade nka e de na urade mfa nya gira so e de na urade mfa nya gira so Sonya bibi mam. On se rade. On kai wa diane ya for dear nina. Na diana for the no mobi. Umwa for dear bia. Uncho bia dear. The diana rade bakai. Ye bibi ma radim fine kyle. Send a docas ye bibi ma ya rade. Ya de kai no peja no fear wufumo. Sana osi ye bibi. Ope fiatrum, ye. So be ya fiatrum. But I am a man. Na onyina so enye bibi ma wo media mini solomo da o ma odie wa koma pe awurade ma odie wa koma pe na o ma otirima asem nyina amram busumi mu awurade ma otirima asem amram na awurade ma nkasa ntia awurade ma odie wa koma pe Mamma, be my wakuma, or ba wakuma, chuma wakuma, ma wakuma, ma wayen you yum for. What worry about Pimps Abril? Be a what 15 years, 10 years, 5 years, 6 years, 3 years, 2 years, now so a bumpy, a ratty mow, banubi, a ratty mow, baby, ma na mung, yen. Aya munyado ye munyado ye utiem na wo ya watna aware mu na watna mu abepem sambre na wo ya bie wo nsema afoforo bie wo nsema afoforo na hwese ye mofra ye bi okra wo ya mpen kora mpo asem kora ma ne nchen kora etwa ni mu ne nchen na okra no wo foro ka na kora bi pese o show mu a ne wo yini nsa to atwene unni ni ada sa kwa no de brewo na wo twetwe ho wo nkra ho yi e be ye den na wo nso sa wo mpe ba mpe ba undim ni obi be ya nka wo furu ka akora bi ba wo nche a wo bo foto bi to no to no ka dia ma akora no akora no ntumi nka sa na nso di bo foto nyina ni tim no ka sa anya me ma me ni nipa bi na to bo foto di ma nya me nhira wo di